pagtahimik ang gabi. Mas malakas magsalita ang problema. Pero pakinggan mo lang ang tibok ng puso mo. Dahil buhay ka pa. Vince Music.

0: Moving forward. Finch Music.
1: Alive 90.5.
2: May mga hawla na hindi mo nakikita, hindi gawa sa bakal, kundi sa takot, sa katahimikan.

0: and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Kayo ba ay may 65 taong gulang o mas matanda pa? Magpabakuna upang maprotektahan ang iyong sarili at mga ibang tao laban sa malubhang sakit ngayong taglamig. Kausapin ang iyong GP o parmasyutiko tungkol sa mga bakunang wastos sa iyo.

0: pag-ibig ko sa'yo, walang hanggang, that was Anthony Castillo. Ang pamagat niyan is Dakilang Lahi. Yan, yung kanina, pinatugtog natin kanina. Good morning, everyone. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Kanina, pinatugtog natin yung Anino ng Problema. Yan po ay si Vince Reggae from Davao. So, tapos sinunod natin yung Hawla, di ba? Maganda yung mga yung ano ba yung music niya, napaka ano, napaka ganda sa umaga isayo. Alam mo? Nakakaano yung parang lahat ng mga kanta niya. Pwede mong isayaw, di ba? So, gusto ko lang bumati sa ate ko sa Pennsylvania. Lahat ng mga taga-Pennsylvania dyan, good morning sa inyong lahat. At si, of course, at si Romel Olson. Romel, thank you for watching us here. Dito sa Pinoy Ako, sana one day, pag may time ka, pwede kang maging guest namin at tanungin natin, ano ba, bakit sobrang galing itong sumayaw? Si Romel, my God, Romel.
1: Matangkad?
0: Yes, yes, of course, si Romel na matangkad. So, but hindi kayo, would you like to say hello to our live streamers? Of course, mag-hello na rin kayo sa ating mga tagapakinig. Ay hindi ko ito mai-ano. So, I think hindi pwede. So, mag-hello na lang kayo.
2: Hello,
0: hindi kayo
2: good morning, everyone.
0: Hindi
2: sana
0: kayo...
2: Sana po, samahan nyo kami dito sa... Pinoy Ako, mula alas 11 hanggang alauna ng tanghali.
0: Yes.
2: Marami
0: so ikaw
2: salaman.
0: Ano? Ikaw what
3: hello,
0: you call
3: everyone.
0: Ayan, mag-hello ka.
3: Everyone.
0: Ayan. Mag-hello ka.
3: Welcome to
0: pero,
3: Live 90.5 FM Pinoy Ako.
0: Ayan. Pero yung ano mo, yung microphone mo hindi narinig 'yon. Narinig lang sa ano mo, I would say. Yes. Hindi ikaw lang ang nakarinig doon because you need to have the microphone to be able to talk to our people. Pero siguro pwede kong ibalik uli, but it's nice na yung ito maganda yung nakalagay dito. Nakalagay dito sa yeah. Ano ko dito but
2: para hindi
0: later,
2: nawawala.
0: Oo, hindi mas maganda diyan, mas maganda ang ano diyan. Yes. So, ayan mga kaibigan, hello din daw po sabi ni Ate Shoni. Ayan. Good morning po sa inyo. Sana maging guest kayo namin dito. Gusto kong magkaroon tayo ng mga professional dancers na maging guest kasi alam ko si Romel is the number one dance instructor dito siya, sa Sydney. Kaya,
3: siya yung sumayaw
0: kumusta
3: na,
0: nga pa lang yung weekends niyo? How was it?
2: Okay lang. Yung birthday nung kapatid niya, kasi kami-kami lang naman. Kasi family gathering lang. Yes. Banding-banding lang ba.
0: Okay.
3: Tapos,
0: hindi ba kayo nanood nung ASAP?
2: Hindi nga.
0: Hindi kayo nakapanood.
3: Malayo. Nasa TikTok entertainment.
0: Yeah. Ang daming tao. Napanood ko sa
2: puno
0: YouTube.
2: Nga,
0: I think there was about 15,000 apparently.
3: Wow.
0: Sa TikTok. Because it was shown on YouTube.
2: Oo nga.
0: Ang daming tao.
3: At 15,000?
0: Si, yes. Yung Filipino that went to watch
2: sayang,
0: that
2: sayang, ang dami pa naman.
3: Magkano
2: ang
3: ticket noon?
0: Well, I know, ang alam ko over $200.
3: See?
0: $228 ata yung premium na ticket. But I know there was some more expensive than that. Hindi ko lang alam. But later on, kung wala lang akong ano that day, may nagbibigay sa akin ng ticket. But I couldn't.
2: It was
0: ang layo. From Liverpool to Sydney, it would have taken me 1 hour drive. So, hindi na lang sabi ko, wag na lang. So, thank you.
2: Wala
0: to,
2: na sila.
0: I don't know, hindi ko sila, I never saw any of them.
2: Baka magpe-perform pass ulit sila.
0: Maaari. Maybe pumunta sila sa ibang state
2: lugar
0: ng Australia, di ba? Kasi sayang naman yung mga pamasahe nila. Oo,
2: yep.
0: Di ba? Dapat maglibot muna sila sa Australia if they're already here. Kasi pamasahe lang nila, siguro libo-libo na yun eh. Kaya, di ba?
2: Marami na bumibisita dito sa atin ngayon galing sa Pilipinas.
0: Oh, yes.
2: Yep.
0: Na Australia has become very popular tourist destination sa mga Pilipino. Dahil, you know what, we're only in a half hours away from Cindy. Yep. Kaya dapat lang naman talaga na pumunta sila at batiin tayo nila. Ano yan? Ah, okay. Ito yung, okay, ang dami nga nila. Ito, si Ace, Alexa. Ang kilala ko lang dito si Angeline at saka si Gary V.
2: Oo.
0: Sino pa to? Si Jong. Jong, yes.
2: At saka isa ay Regine Velasquez.
0: Dito, si Shasha Padilla in Vong Navarro. Regine? Si Regine, yes, Regine.
2: Regine.
0: The rest, mga Chu. Bago na kasi.
2: Oh, si
0: mga
2: Kim
0: bago
2: Chu.
0: Na, yeah. Yes. Ang dami nila, no?
2: So, dami.
0: So, one, ay, si Gary V. Mm-hmm. I met Gary V, when he did his concert at Ruti Hill RSL. Di ba nag-concert siya dito? And I, yung asawa niya, nag-shopping kami doon sa Woolies. Diyan sa Woodcroft. I met his wife in, yun nga, yeah, natuwa nga siya kasi sabi niya, you know what, hindi siya pagsa-shopping ng ganun sa Pilipinas kasi yung mga tao nga naman na sila, di ba? Ang sobrang dumugin sila ng mga tao. But here, no one knows us. We're doing the grocery at Woolies. Sinamahan akong nag-drive sa kanya. So, yes. Ayun. Ang dami ngang mga Pilipinong nagsipagpuntahan doon. Yes, nagsipagpuntahan dito. So it was a very successful event. Congratulations, of course, to PCC dahil sila ang nagdala, I would say, dito. Diba? I mean, sila yung talaga organized ng mga ticket. Diba? Ang daming nagsipagbili ng ticket. Halos lahat ng mga organization all over Sydney ay siguro pumunta doon. Tayo lang ang hindi natuloy dahil first of all, I had some visitors at home so I couldn't go. So ayan mga kaibigan, mamaya pag-uusapan naman natin yung ito naman sa Tagalog. Ito ay yung sa August 5, meron yung Fairfield, yung mga taga Liverpool, Fairfield or kung saan nila gustong pumunta, mayroon dito invitation para pumunta sa Wednesday, August 5 from 10 to 11:30 a.m. sa Whitlam Library sa Cabramata. Kaya yung mga Pilipino na hindi gaanong marunong sa pag-fill up ng census form, pwede silang pumunta sa Cabramata. Yes, doon. Ayan, join us for a free census form filling session for seniors and their carers. Ayun. So yung mga carers at saka mga seniors na hindi ninyo alam, lalo na po yung mga hindi gaanong maano sa computer, so yan, pwede po kayong pumunta sa Cabramata Library nitong Miyerkules a 5. Ayan ang last day natin dito, a 5. So, yun, dahil dalawang linggo, next week na lang natin i-ano. Yun. So, from the Australian Bureau of Statistics, we lead this group session providing information about the census and helping participants complete their census form. If you don't have a paper census form yet, one will be provided on the day. Okay, ayan, organized siya ng Fairfield Council. Ayun, maganda. Sana rin sa Blacktown, sana rin may ganito sila. Dahil mas maraming Pilipino dito sa lugar natin, di ba? Sa Blacktown, yung mga taga-hills, I know, meron yan silang mga ano dyan, hindi na siguro nila. But yung sa Blacktown, doon pinakamarami ang mga seniors. Kaya sana yung Blacktown Council magkaroon din ng ganitong ano sa library, di ba?
2: Oo nga eh.
0: Yes.
3: Meron siguro.
0: Siguro meron. Hindi lang nila na ipabalita sa atin.
3: Library.
0: Yes. Yep. Ayan. So, ang susunod naman nating patutugtugin pagkatapos nitong commercial natin, May Halaga Pa Ba Ako Sa'yo? Wow. Ni Juan Carlos. Yan, ay pakikinggan natin pagkatapos nitong commercial ng Alive 90.5. Ayan, mga kaibigan. Ay, sorry.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Ang mga pagbabakuna ay nagproprotekta sa inyong mga anak laban sa mga malubhang sakit tulad ng tigdas, dalahikang ubo at marami pang iba. Kausapin ang iyong doktor upang matiyak na ang kanilang mga bakuna ay napapanahon.

0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, magbabasa po tayo ng balita dito sa Pilipinas. Myrtle, pwede bang basahin mo yung balita na yan, please?
2: Filipino star ngayon, VP Sara, sona ni Pangulong Marcos, waste of time. Manila, Philippines, tinawag ni Vice President Sara Duterte na waste of time o pag-aaksaya lang ng oras ng mga Pilipino ang State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ito ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands nitong Lunes, Hulyo 27. Hindi ako nanood ng SONA like last year. Wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people, pahayag ni Vice Presidente. Binanggit din niya ang mga hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagbababa ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Kinwestiyon din niya ang mga naging pahayag na may makukulong bago magpasko, particular ang mga miyembro ng Kamara na hindi naman daw nangyari. Inihayag din niya na may mga personal silang kasunduan ni Marcos bago sila tumakbong magkatandem na hindi rin umano tinupad ng Pangulo. Ito na ang ikatlong sunod na taon na hindi dumalo at hindi pinanood ni Vice Presidente Sara ang SONA ni BBM. Pangulong Marcos, pinasok balwarte ng mga Duterte. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na kilalang balwarte ng pamilya Duterte. Isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang para sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental, kung saan namahagi ng 132.9 million pesos halaga ng agricultural at fishery interventions upang suportahan ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Bumiyahe rin si Marcos sa Mintal, Davao City upang bisitahan na expanded pambansang pabahay para sa Filipino program. Ang proyekto ay isang vertical housing development na layong makapagpatayo ng 72 gusali na mga kabuuang 7,200 housing units sa 14 hektaryang lupain. Sa ngayon, natapos na ang 26 gusali o katumbas ng 26,000 upang housing units na pakikinabangan ng mga kakwalipikadong benepisyaryo. Nauna rito, in-inspection ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, at tiningnan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Ang pagbisita ni Marcos sa baluarte ng mga Duterte ay nakikitang may simbolikong bigat, lalo't kasabay na ang mga usaping politikal na bumabalot sa kasalukuyan. Yan po ang ating mga balita ay galing sa Filipino Star ngayon.
1: Salamat. At ito naman po, mayroon pa tayo dito. Trans woman tinudas ng lalaking kaday. Pinagpupukpok sa ulo hanggang mapatay ang isang 23 anyos na estudyanteng trans woman nang hinihinalang kadate nitong lalaki sa Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon ayon sa ulat kahapon. Kinilala ang biktima na si Nivert Betty Benito. residente ng nasabing lugar, isang estudyante at beautician sa kanilang lugar. Sa report ng Malaybalay City, alas 7:45 ng umaga nitong Lunes, nang madiskubre ang duguang biktima sa madamong bahagi ng Barangay Sumpong ng lungsod na ito. Ang biktima ay walang saplot sa ibabang bahagi ng katawan at nakasubsob ang ulo sa damuhan at duguan, kaya mabilis na isinugod sa paggamutan pero iniklara ng dead on arrival. Sa pagtaya ng mga investigador, sinabi ni Private Lieutenant Colonel Joe Pet Paglinawan, Happy ng Malaybalay City Police, posibleng dakong alas 4 ng madaling araw nang paslangin ang nasabing biktima base sa kondisyon ng katawan at dugo na tumagas mula sa ulo nito. Naghihinala na pinaslang ang biktima ng lalaking nakaseks nito na nadismaya nang madiskubring hindi tunay na babae ang kanyang katali, kaya umantong ang malagim na krimen.
3: Pangalawa na yan, yung una, yung Amerikano.
1: May isang 19 anyos na lalaki na ang person of interest ng pulisya sa krimen na pinaghahanap ng mga autoridad. Hindi pagbanggit ni Pangulong Marcos sa senior citizens, ikinalungkot. Sa kabila ng isang oras at kalahati na talumpati, tila nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga senior citizens na ikinalungkot ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Odanis sa nagdaang State of the Nation's Address or SONA. Nais sanang marinig ni Odanis na may konkretong plano para sa nakatatandang populasyon ng bansa ang punong ehekutibo sa ikalimang SONA. Inasahan niya na bibigyang suporta si Marcos Jr. ang pagbibigay ng 1,000 pesos universal social pension sa lahat ng senior citizens anuman ang katayuan sa buhay. Gayon din anya, inasam niya na mababanggit ang pagsusulong ng Geriatric Act na magiging daan sa pagpapatayo ng National Center for Geriatric Health or NCGH. Anya, katanggap-tanggap naman ang pagpapalawak ng VAT-free medicines at yakap dahil maraming senior citizens ang makikinabang. Ngunit walang binanggit si Marcos Jr. na particular ng pangako sa mga 60 anyos pataas. Nakakalungkot na sa kabila ng malaking ambag ng senior citizens sa ating lipunan, tila nananatiling nasa gilid lamang ang pangbansang agenda ang kanilang kapakanan, sambit pa ng mambabatas. Nilinaw naman ni Ordanes na hindi niya sinusumbatan ang punong ehekutibo, sa halip ay lubos pa siyang nagpapakumbaba na mabigyan ng malinaw na pansin ang mga pangangailangan at pangarap ng mga senior citizens. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon. Alam mo, nakakalungkot. Nakakalungkot yung binasa natin. Napakabata, 23 years old na you know, trans woman.
2: Yep.
1: Na kaya dapat, you know,
3: sinayang lang ang buhay ng
1: dapat ano ba sabihin na lang nila yung totoo. Kung sila kasi di ba nangyari yan, yung American sailor sa Angeles ba yun?
3: Sa Angeles na
1: siguro sobrang ganda, kasi ang alam mo yung iba dyan mas maganda pa sa ating
2: kababaihan kung mag-ayos.
1: Here in Sydney,
2: yes,
1: sobrang ganda nila. If I were them, sabihin nila yung totoo. Para hindi mahantong sa ganyang ganyang sakuna. Diba?
2: Kasi ibig sabihin, panloloko yun. Iloloko nila yung siguro ano, yung, date nila eh.
3: Yes. Yung pumatay noon, nagsinayang lang niya yung buhay niya dahil makukulong siya.
1: Hindi. At totoo. Saka,
3: hindi. Makukulong yung pumatay.
1: Hindi. Totoo. Oh. Kaya nga, maraming apektado. Diba? Kaya, kung sino man ang nakikinig sa atin dyan, saan man po kayo naroon, kung kayo ay ganyan, sabihin nyo na yung totoo. Alam mo si
2: totoo, open
1: Roger,
2: naman ngayon eh. Oo.
1: Yung panauhin namin kagabi, he was very honest sa kanyang buhay.
2: Yun
1: ang sinabi niya na nung, ano, di ba? Nung lumabas siya.
2: Di ba?
1: Kaya yun. So,
2: at saka yung kawawa din yung trans woman yun, kasi nagsaya ng panahon siya para baguhin lahat yung kanyang picture.
1: Yes.
2: Mahal kaya yan.
1: Of course. Mahal yan.
2: Tapos
1: mahal.
2: Papatayin lang siya.
3: Yan ang kaligayahan nila eh.
1: Hindi. Yeah, pero
2: sayang
1: sabi ko
2: naman, papatayin lang siya.
1: Sabihin nila ang katotohanan na sila ay hindi talaga tunay na babae.
3: Ay, 295.
1: Kasi, diba?
2: Oo, kung gusto silang mahalin, kahit anong klase ng gender niya.
1: Yeah.
2: Sabi, buti sinabi mo sa akin, honest ka. So, di ba?
1: Oo. Kaya, siguro yung batang 19 anyos, akala niya, girl, you know, ang ganda-ganda. Manicurista, beautician yung ano eh. Siguro, nagpaayos ng buhok or whatever, tapos ganun ang mangyayari.
2: Kaya, yun, palang
1: yun malungkot, pero ganyan talagang buhay. So, yes. Mga kaibigan, ang susunod nating patutugtugin is kay Ugi Alcacid. Ito, ano bang pamagat nito? Asa na ba yung cursor ko? Hindi ko maano. Ito ay
2: Kung
1: Mawawala Ka.

0: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
1: Station sponsor.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: We all know businesses that don't answer their phones sound unprofessional and lose new customers. Every business can have a turnkey receptionist team answering calls for just a dollar per day plus call charges. Stop sending your customers to voicemail and join the hundreds of smart businesses using turnkey receptionists by calling 02-8069-9111 now and ask about our three free offer. Turnkeyreceptionist.com.au. Station sponsor.
4: This is Your Sound.
5: Your community.
4: Alive 90.5.
6: Okay, mga kaibigan, tayo ay mag-uusap ng mga iba-ibang Tagalog inspirational quotes. Kasi kailangan natin ito sa buhay natin, di ba? May mga, magsalita ka nga.
7: Paalala.
6: Ayan, okay. So ikaw number ano ka?
7: One.
6: Number one, okay. Mm. Tapos si ano number two. Mm. Ito yung mga ano natin, mga kasabihan na mag obisa tayo sa number one. Mm. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord kung alam niyang hindi mo kaya. Mm-mm. Diba?
7: Totoo.
6: Totoo yan.
7: Yeah, oo.
6: Ikaw ano? Ikaw Terry. Yung binasa ko. Totoo ba yung mga itong mga kasabihan na mga Tagalog mga motivational quotes na mga Tagalog. Oh. Sabi dito, hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord kung alam niyang hindi mo kaya. Diba?
8: That's true. Yeah.
6: Oh, totoo yan. Totoo. Kasi minsan
8: because
6: sa buhay natin.
8: The author of our life is our Lord Jesus Christ.
6: Yes, totoo. Mm-hmm. Totoo.
7: Yep.
6: Tapos, huwag magmamadali para hindi ka magkamali. Sabi nga nila, the best thing in life comes to those who wait patiently.
7: Yeah, totoo yan. Yan ang ano ng priest ng isang linggo eh.
6: Sa simbahan.
7: Patient. Oo.
6: Yes.
7: Kasi kung wala kang pasensya, wala kang mararating, wala kang matatapos.
6: Hindi kasi yung iba naman kasi, kagaya may, meron akong isang kaibigan na ayaw niyang magtrabaho ng mababa. Gusto niya agad manager siya sa isang kumpanya. Sabi ko, hindi ganun. Kailangan makapasok ka muna sa pintuan ng kumpanya na yan. Diba?
7: Yes.
6: Bago ka maghiling.
7: Oo.
6: Na alam kong tapos siya sa Pilipinas. And you know what? Sad. Kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang sabaw.
7: Very selective ang ano niya.
6: Nag-iisahan lang yung anak niya. And of course, yung anak niya, awa naman ng Diyos, nakapagtapos ng high school. I think nagtatrabaho as a security guard. Pero naano lang ako, nalungkot lang ako kasi matalino siya. Tapos, you know, she could have had given a good life to her son. At siya. Dahil matalino siya eh. She speaks so well, English-wise.
7: Hindi niya sinunod ang system dito sa Australia na kailangan pumasok ka muna sa kumpanya kahit anong trabaho.
6: Kahit yun.
7: Yes.
6: I don't think naranasan niyang magtrabaho kahit man lang sa pabrika or what.
7: Mm-mm.
6: You know, itayo, I mean, ako lahat ng trabaho, napasukan ko dito, pagdating ko dito. Pabrika, limang taon. Tapos naglinis ako sa hotel. Nagtinda ng kung ano-ano.
7: Kaya nga, you have to step into the ladder to get into the top.
8: Yan ang karanasan natin dito eh.
6: Yeah.
7: Yep.
8: Ako eh, nag-janitor pa.
7: Parang
6: lahat
7: kagaya
6: ng... Lahat nagsipaglinis. Naglinis ng hotel.
7: Yep, yep. Kasi kagaya nung kasama natin doon sa MBF, yung kasama kong empleyado doon na Pilipino rin, na pinili siya ng boss ko dahil Pilipino rin ako, dahil may kasama doon siya. Sabi niya sa akin, bakit ako papasok dito? Graduate naman ako sa atin. Sabi ko, dito sa Australia, you have to follow their rules because you're in Australia.
6: Yeah.
7: Kahit pas doon ka, kailangan mag-aaral ka pa rin dito. At saka dito, ang gusto nila, hindi ka namimili ng trabaho.
6: Hindi, totoo talaga.
7: Yan ang gusto nila.
6: Yun ang maganda talaga. Mm-mm. At least alam mo lahat ng trabaho na subok. Yeah, itry mo lahat.
7: Yeah.
6: Ako nga naging bartender ako, nag-waitress ako. Mm-mm. Lahat ng trabaho, yung pinakamahirap kong napasukan, yung pabrika at saka paglilinis ng hotel. Kasi sa hotel, 14 na kama sa isang araw ang dapat mong tapusin. Nako, pumayat. Talagang papayat ka. Kaya kung gusto nyong magpapayat, magtrabaho kayo sa hotel, kasi syempre, ililift mo lahat yung kama na yan. Lilinisin mo lahat ng toilet.
7: Magbabacuum ka ng floor.
6: Magbabacuum ka ng floor. At hindi ko natatapos yun ng alas 4. Kasi di ba, hanggang alas 4 sa hotel ang
8: Saka,
6: ano.
8: Saka may kota yan.
7: Kabiru mo ilan yung room na gagawin.
6: 14. That time, 1983, it was 14 na kwarto. Ewan ko nga yung kung ilang kwarto, but it was very hard kasi Diyos ko, bubuhatin mo yung
7: kama, kutsyon. Oo, papalitan mo. Di ba, dalawa naman ang yata ang nagtutulong.
6: Hindi,
7: tutulong,
6: kami ako
7: isa lang.
6: Yes, lahat yun sa'yo yun.
7: Mahirap
6: yes, yun. Kaya mga kaibigan, kung ayaw nyong mamili ng trabaho, subukan nyo lahat ng trabaho at maganda yan para sa inyo dahil, you know, you will say to yourselves, I've done that. I'm proud. Diba?
7: Tsaka yung application mo, halimbawa nakarating ka sa taas, this person is a good one, masipag ito, maano ito, kahit anong trabaho, hindi na mamili, i-promote natin ito. Diba? Promotion.
8: Kasi diba? Yung mga manager diyan.
6: Totoo. Yeah. Kaya maganda itong mga kasabihan. Ito may isa pa. Hindi sa taas ng edukasyon nasusulat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo kung marunong kang rumispito.
7: Yes.
6: Daig mo pa ang edukado.
7: Totoo yan. Oo, totoo.
6: You know what? Natatawa ako dito kasi alam ko may isa tayong kababayan na nung basahin ko yung report na ano nga, alam kong hindi naman talaga ako tapos. Hindi talaga ako nagtapos. Even though I came from UST, one year lang ang natapos ko. So alam ko na mababa ang tingin ng babaeng yun sa akin dahil nga hindi ako tapos ng universities. Kaya bagay na bagay itong nabasa natin.
7: Kaya lang nalampasan mo siya.
6: Hindi sa taas ng edukasyon masusukat ang pagkatao. Kaya I'm proud naman na kahit hindi ako nakapagtapos
7: ng
6: university, ay mayroon din naman akong natapos dito sa Australia na mga pinag-aralan.
7: Oo, kasi doon ka dinadala ng Panginoon . Doon ka.
6: Yeah.
7: This is your destiny.
6: Yeah.
7: This is your destination. Because she's successful in her
8: it
7: career.
8: It is her self-effort
6: in
8: doing something.
6: I just thought sa sarili ko na
8: na
6: talagang kailangan mapagbuti ko ang mga buhay ng mga anak ko. Dahil as a single mom, mahirap magpalaki ng 4 na anak. So, ayan, totoo. Kaya kung kayo ay nakikinig, totoo itong mga pinagbababasa ko dito. May mga taong tinatamaan dito. So, di ba? Ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Yes.
7: Yung mga nega.
6: Yung mga nega na tao.
8: Parang napapansin
6: nila yung mali.
8: Diba? Yung potentiality.
6: Ang positibong tao ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema. Yes.
7: Lumalampas.
6: Yes.
8: There is always a bright solution for the problem. There's always a light at the end of the tunnel.
6: Ayun, totoo yan. Yep. Kaya tayo, magaganda lang basahin kasi talagang napagdaanan natin. Diba?
7: Mga turbulence.
6: Hindi dapat laging nagmamadali.
8: Buhay natin.
6: Ito, panglima. Hindi dapat laging nagmamadali dahil lahat ay may tamang panahon.
7: Yes.
8: There's a time.
6: Ang mga bagay na madaling makuha ay ang mga bagay na madali ding mawala.
7: Nagwala.
6: Yes. Kaya mas maganda yung pinaghihirapan.
7: Mm-mm-mm.
6: Kasi pag pinaghihirapan mo,
7: manghihinayang
6: ka na mawala sa'yo eh.
7: Oo.
6: Alam mo ba yan?
7: Yep.
6: Totoo talaga
7: importante.
6: Yan. Napaka-importante yan sa buhay.
8: Kaya yung salita na ang madaling bagay na kukuha mo, parang ano ka, pag nanalo ka sa poker machine,
6: ay, nako.
8: Madali makukuha mo yan.
7: Never mind about that.
8: Madali rin ibalik. Yung kapatid ko nanalo ng 26,000.
6: Wow.
8: Within 3 months, binalik niya lahat.
6: Oh my God.
8: Yes.
6: Talaga.
8: Oh.
6: Pero dapat, pag ganyan nanalo ka, itago mo na lang.
8: Oh, dapat.
6: Huwag mo nang ibalik.
8: Ibili mo ng bagay.
6: Ibili mo ng something na may souvenir na makikita o pinanalunan ko ito, diba? Dapat ganun.
7: Yep.
6: So, ito isa na lang babasahin natin. Ang mga taong agad sumusuko ay hindi nananalo. Ang mga taong laging panalo ay hindi kailanman sumusuko.
8: Never wins.
6: parang itong mga kasabihan na to, parang lahat parang para sa akin. hindi kasi naranasan ko to.
7: Naranasan ko to.
6: As a 20-year
7: na sa ano mo yan.
6: You know, based sa buhay ko. Hindi ko to sinulat ha. Printed ko lang to sa computer, pero sabi ko parang halos lahat ng mga binabasa ko ay naging ano karanasan ko. Hindi totoo yan.
8: Experience.
6: Naging experience ko sa buhay.
7: Kaya
6: ayan mga kaibigan, mga ano lamang po ito para magbigay sa inyo ng lakas ng loob na huwag tayong susuko sa buhay kahit anong problema natin.
7: Pasensya lang, patience.
6: Yeah, at saka yung paniniwala natin sa taas, sa Panginoon, ay yun talaga ang magdadala sa atin, sa ating patutunguhan. Kaya dito sa kanta na to, Pikahi Birahi with Waray-Waray songs. Pikahi Masaya birahi. Ito. Ito po ay sa mga waray-waray dyan. Pikahi Birahi ng mga... Yan, maganda sa inyo to.
5: Today's Bulletin brought to you by Your Sound, Your Community, Alive 90.5.
9: Hello there, I'm Sean Bindley. Australian steel will be used to build America's Virginia-class submarine fleet. This alloy steel has received a purchase order from US shipbuilder General Dynamics Electric Boat, valued at $2 million. Defence Industry Minister Pat Conroy says it's a significant milestone for the AUKUS submarine agreement.
10: Aussie workers producing Aussie steel to go into US submarines. So this is another milestone for AUKUS.
9: Iran's Deputy Foreign Minister, Kazem Garababadi, has said that Tehran will take any action to keep control of the Strait of Hormuz, rejecting an Omani proposal to

0: Ayan, mga kaibigan, pangarap ko ang ibigin ka ni Regine Velasquez, which Regine nandito sa Australia. Sana alam mo kung sa bagay, hindi naman natin alam kung saan sila nag-i-stay. Masarap sanang i-podcast. I-meet. I-live doon sa podcast. No? Maganda sanang mag-interview ng isang sikat na artista.
1: Baka pero, meron din sila sa mga RSL na mga siguro mga booking, yung mga artista
0: hindi,
1: na yan.
0: Hindi, sa palagay ko doon lang sila sa mga malalaking lugar. TikTok. Hindi sila, sa mga, siguro mayroon silang mga kamag-anak din or kaibigan na binibisita dito, siguro. But, you know,
1: namamasyal
0: or diba? Alam ko yung si Paula, in-interview niya sa ano lang niya sa kanyang Facebook live. Facebook live, but maganda sana yung sa radyo mismo
1: na
0: i-live sila.
1: Mm-mm.
0: Kasi meron naman tayong podcast dito kaya mas maganda.
2: Kasi ang radio makikita. Is international.
0: Yeah. Hindi, yung podcast din. Podcast. Kaya nga kung mayroon akong special guest na
1: sa TV.
0: Doon sa TV, mas maganda. Kaya, yun. So, mga kaibigan, inaano ko dito yung ating mga kasabihan na Tagalog. Mm. Mayroon din akong English, pero dahil nga Pinoy ako, Pinoy tayo, mag-ano na lang tayo, pinili ko dito itong mga tinatakan ko. Huwag mo hayaang sumasabay ka lang sa agos ng dagat. Minsan, dapat ikaw mismo ang kukontrol ng direksyon nito. Okay, explain. Ikaw, Terry, alam mo bang i-ano nito? I-explain mo ito. Huwag mo hayaang sumabay ka lang sa agos ng dagat. Okay, ako ang mag-i-explain, okay? Halimbawa, nasa grupo kayo. Okay? Yung grupo nyo, you're always doing the same thing. But sa palagay mo, dapat siguro baguhin ko naman yung sarili ko. Yun, parang ganun. It's similar to what when the kids were young. Sabi ko sa sarili ko, nakatira ako sa isang hindi ko naman inaano yung mga, of course, nakatira sa lugar ng mga housing commission area. Sabi ko sa sarili ko, kasi doon yung bahay ko sa gilid, dalawang housing na commission na building. Yung dalawang bisis pa nga ako ninakawan noon . Tapos sa yung mga katabi kong bahay, yung iba mga ano din, pero yung kaming mga may-ari ng bahay, yun, nakahilira kami doon. Sinabi ko sa sarili ko, sabi ko, lalo na nung nakawan kami, sabi ko, ayaw kong palakihin ang mga anak ko sa ganitong environment. Diba? So parang ganun itong kasabihan na huwag kang sumabay sa agos. Kailangan baguhin mo. Kaya naisipan ko, sabi ko, kailangan maghanap ako ng lugar na pwede naming later on ba? Kasi maliliit
1: pa peaceful area.
0: Yung mga bata, nasa primary pa nun. Sabi ko sa sarili ko, I want na lumaki sila sa magandang environment. Kaya yun, naisipan ko habang ko'y nakita ko itong lupa sa magandang lugar.
1: Pareho tayo.
0: Mura lang. Mura lang yung lupa na yun. 700 square, nearly, I think, 686. 150 lang. 150,000 lang yun. Tapos, yun noon yun. 1999. Kaya, yun ang sinasabi dito. Kaya, ganyan na at least tumanap ka ng paraan o daan
1: para maging
0: maganda ang dalos ng inyong pupuntahan, di ba? So totoo talaga.
1: Totoo 'yan.
0: Ito namang number 14, hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka kung gusto mo talagang magtagumpay. Sapat na yung ikaw mismo ang magkusa para sa ikabubuti mo.
2: Yan.
0: My God! Ito.
2: it goes to your own experience.
0: Yes.
2: Parang
0: isinulat ata ito sa akin. Kasi lahat ng mga kasabihan dito, Diyos ko, hindi naman...
2: It applies to you, applies to your own life. Yeah.
0: At sana ba yun? Hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka. My God. Hindi totoo yan. Yes, yeah. That's true.
2: It is your self-effort to make
0: kasi, sabi nga
2: success.
0: Nung, sabi nga nung ex ko, nung yung maghiwalay ba kami, sabi niya ganun, ikaw ay dadamputin sa tabi ng
1: kalsada.
0: Yung kalsada sa gilid ba? Ano ba yung
1: gutter
0: sa curbside. Ano ba, sa curbside ng kalsada. Sa lublob ko lang, yan ang mali mo. Hindi mo alam, waray-waray ata ito. Hindi totoo. Tingnan mo.
1: Yep.
0: You know, hindi ko si yung kanyang ano na
1: hindi mo
2: malakas
1: na
2: bumangon.
0: Hindi niya naisip na ako'y mula pa ng 7 taong gulang ay kung saan na nakitira. From squatter to different parts.
1: Na-survive ka pa rin.
2: From rags to riches pala.
0: Mula Project 4 sa squatter area, isang taon. Tapos sa Angeles, apat. Yep. Doon ako nagtapos ng primary. Grade 4 hanggang, grade 3 hanggang grade 6. Kaya talagang...
1: Talaga pinagsasama yung mga ganyan na lugar na mahirap at mayaman. Hindi pwedeng pinaghiwalayan eh. Andyan sila.
2: Hindi, yung experience niya sa buhay.
1: Yeah, kaya nga experience niya sa buhay. Galing siya sa mga...
2: It applies to his lifetime experience.
0: Hindi, totoo.
1: Kahit sa mga
0: kaya yung nga, galing ka sa squatter, tapos binago mo yung landas ng buhay mo. So totoo yan, napakaganda nitong wag mo hayaang sumabay ka sa agos ng dagat. My God. So yan, yeah, mga kaibigan,
2: kasabihan na success.
1: Kaya nga kailangan marunong ka lumangoy. Pag hindi ka marunong lumangoy, hindi ka makakarating
2: doon. Ang success ng buhay mo ay nasa iyong paghihirap at saka pagpupursige.
1: Pag hindi ka marunong lumangoy, lunod ka rin.
0: Totoo. Hindi, totoo niyan, hindi ako marunong lumangoy. Marunong ako magpaddle.
1: Paddle lang.
2: Dog paddle.
0: Pakunti-kunti. So, ito number 17. Ito, pinili ko yung mga babasahin, but I didn't. Huwag kang matakot na maging ikaw.
2: Yes.
0: Tandaan
2: be
0: mo,
2: true to yourself.
0: Ang pagiging urig ay mas maganda kaysa pagiging isang kopya.
1: Duplicate.
2: Yung nangungupya ka, sarili mong pagsisikap.
0: Yeah, totoo
2: is
0: yan.
2: Is unique because it
1: kaya pala,
2: is your
1: pag
2: own.
1: Pag nag-aaral ka,
0: Ano bang natapos mo, Terry? Can you tell me?
2: Wala, hindi ako natapos.
0: Hindi ka natapos?
2: Second year aeronautical engineer lang ako.
0: Oh, that's good.
2: Pero hindi ako natapos sa Piatti.
1: Nagkaroon sila dito, pero kopyahan sila.
0: Magsabing 2 taon lang. At least naka-2 taon ka.
1: Yung iba nga, hindi nakatapos. Hindi nakapag-aral, maski elementary.
2: Kailangan ng 4 years course ang aeronautical engineer.
0: Alam mo ba nung ako'y high school sa Tondo? Isa rin yung squatter area doon. Do you know that when I was in high school, di ba ROTC?
1: Oo, meron nga. Uh-oh.
0: Pero ako, ang kinuha ko, yung parang aeronautics, pumupunta kami sa
2: field trip.
0: Billiamore Air Base. Ang aeronautics, parang ganun. Kaya nga, hindi sa alam mo ba?
1: Tinuturoan ka pag-gliding sa taas.
0: Hindi, totoo. Yung kaming mga uniform namin, hindi yung parang ROTC. Iba. Parang aeronautics talaga. Kaya nga...
1: Naroon ka mag-dive sa air?
0: Hindi naman. But dito, kung hindi lang sobrang busy, gusto ko sanang kunin magpalipad ng 4-seaters lang naman.
1: Private plane pilot.
0: Sa Camden, mayroon school doon.
1: Sinubukan
0: ko yan, 2 oras, nagpalipad ng aeroplano.
1: Private
0: maliit.
1: Plane.
0: Ayan, marami tayong pwedeng gawin sa buhay. Yung mga
1: daring natin. Daring tayo ng bata tayo.
0: yung parang
1: can do anything. Wala
0: tao. Mangarap na lang tayo na, na pwede nating gawin. Isa na lang ang gusto ko pang gawin, yung mag-fly sa ano ba, yung
1: sa air,
0: yung ano bang parachute? Tawag na parachute. Yon, meron sa Wollongong niyan. Yes. So mga kaibigan, kung mayroon kayong gustong gawin sa buhay, gawin niyo na, dahil life is too short to be not doing anything in life. Diba?
1: Oo.
0: Yung mga pangarap natin, abutin na natin. Totoo yan. So, ayan, ito'y magpapatugtog muna tayo ng patalastas ata ito. Or, yes, patalastas dito sa istasyon, mga kaibigan.
3: Ayan. Alive 90.5.

0: Mga kaibigan, dito po sa kantang ito, tayo ay magpapaalam na. At sa susunod po na Miyerkules, sana po ay sundan niyo po kami. At si Myrtle and Terry, magpapaalam na din po.
1: Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli tayo ay magsama-sama ulit dito sa 90.5 Pinoy Ako.
2: Maraming salamat sa pagkikinig sa Alive 90.5 FM Pinoy Ako.
0: Okay, kami mga kaibigan.
2: Kami po ay magpapaalam na.
0: Okay, mga kaibigan, ito po ang kanta ni Moira De La Torre, Dito Ka Lang.